ti akofi krament ba bia wo bia mien so lewra de mi kuna me do na nyame nam na humo broso na samre wadi awadi ai da hu kire waliem wo kristo nyame agya nyame obanya so so kokko akofi krament ba bia wo bia na mi shrawo.